0: Good morning. Good morning.
1: Morning.
0: Yes. Lo scheme. Muatoli. Sawa. Okay. Thank you. Nikoega. Good morning.
2: Good morning,
0: Mr. Kanda. Niko fiti.
2: Oje nga togi musa vidari yoka.
0: Karibu sora nga togi.
2: Tawira hapa akule na ndara karamuna katimu kakaya kwa asena kwa asena kwa kune keto.
0: Uwe niyo kwa na auta kagi hono kile kweli.
2: Ay, kwa katasi yoneru ma.
0: Hawa chesi.
2: Afrika kutile na abati rale mwa kore mwa. Rawa wela.
0: Yudi wana ta kire noyo ina, Moroko noyo ina kagi muhau.
2: Moroko, ana hii mwari positi.
0: Yes.
2: Sawa. Thank you very much.
0: Thank you. Thank you.